0: sono dio de ebe de odo alo do ebo eye do kho sablo do weo nuwa yeah. Wede yo kwodo hin hin wesi eblo du poto we ne hu
1: ganji
2: e ha kena mi
0: eblo du po kweto ne hu de eye ko no kho sa do ma no kho sa kan we ana san je we de ebe ka che kho sa kan ji de no kan gbo ko ko odo hu o du poto ya e na je ji do de hu
1: ganji ganji
2: ona ona iho mi ganji no gbo ho
0: eblo doko kweto ji je ji odo de ne si
2: Jesus
0: me dey na no donato ya tu pe eh ne tun lo ka sa alo gona we no ak ya e ko mi to na so je an
2: so
0: to ju pe eh ye ku su je me ro po bo nu
2: ton fo da pe
0: de o
2: o o lu po
0: nso
2: si de dagade nyona aso tojo eno mo bi
0: eh
2: me ya dido ho ne me na do dia do sun ati do e o me ya dido ho dagade kono kon pe na awutu no oji we eno mo no mo gbo mo ho do na pe no we wa si
0: e ganji
2: ama no we gbo no ho do eh amo bi donko suru e na do tata do suru
0: eyan
2: do su gbo asi to yiro Odo endo eyan emi je ho ga teji emi mo nu ti wa mi tonle mo ma ko ti le mi tonle mi jo hodo ko ka yi ti gboro po o na po po ta ka bo anai mo me to alo go na o na ko bi lo o ya agbon ni amene ji ni ma so ya kadi o na eno jo mo
0: eno jo
2: o ni jo lo yen ji yen de hodo mi ge jo lo ji
0: eh
2: ta ko e ma o na mi ti jo lo ji e mo di ti jo lo ji ga ji o wa le yen so kata bo yon lo o na pe me gbe mi ti gbe lo me si so kwa
0: yon no si ko me boyi
2: ha me ho dan pe ti ki no ho apa na mi gen je sam ni mo se no ni sa o je de gaji
0: gaji
2: sam ni mo se no ni sa se kata se ga mi mo se no ni sa o e kana sa lo kata e komi de na ton lo komi lo mo so gbe e san gbo ko ta me ma ta no gbe ni o ka cho we serio lo ma ne ta eh ona ho de me ko wo ho sa ni me le bi na hu yi ka bi
0: abi
2: agbo na pe mi mm ko ni amu alo goto lo dagbe to re fin eh dagbe to ran ko yi gbe sa to to ma pa ka de mi to do ma po est ce avo yo do do ko avo fun di do ko bi so ga iwe ye yi na
0: ah e ya jina do di ma yi na se mi
2: yon le na do a
0: ah e da wi yon to re pere wala emi ku ba o emi do
2: eh o pepe ho nu godo efe amo e ma mo ton emi si ho nu godo efe to ni o ni nko o ma ka ho chi me ndi do efe ne mo
0: eh ne
2: eni ku ba ku mi ku ba ni ku ndi ho chi me
0: eh ne
2: eh o e ma na igun mo eno jo si eno jo bo yon di eno mo le ba yon di e ton buto no sun ku buto no ya ka beso wa ndu po kan ji to na be ma mo kaka mi do so mo ma mo pon
0: eh eh ite tere do ade
2: to bo mi to esin kwenu
0: ite do ade ya ji
2: eh o fi die no to fi die no die esin ho me kaka bu no yin nu si eh fi die no no ka jo no e me awole no fun ka jo fi die no do ya ki ma no de oyi ku ya o jo di nai no jo ta jo ko ru po le no si e du ko so asu po so po mo won do ya lo do fun kan tu bo ya o die ya o pe bi no fe fi lo kaka be no yin mi yen mo pon su ko su po don go nde me le ma mo pon wo no do e mu no jo ni do suru do e no jo to re ni do bo ya lu bo ko aso ton yi lo e ni go ti to bayi nde ma o fun bo pele
0: eyan
2: eh egbe za ni yan me le po
0: bo na yan me do to kla le bi
2: ya ti ami na
0: Eyan 0121 31 45 32 0121 60 41 22 alokan e je mi si
1: alokan je ru fun mi si ame che toro mi to mi me me le lo poro to nu kanu le le yo e o meri wa kanu me che kanu do nu si a
3: o ne mi fon gbon mi
1: mi fon da gbe si a me da ko che
0: o du mo o vi da
1: bo super
0: hota
3: alafia me
1: at to hota sin ho gbe
0: o a da alafia mi pe alafia
1: mi pe alafia mi pe alafia wa amo ko to
3: amo alafia momi cheke
1: evo
3: ona
0: akikolo
3: eh Ona eton.
1: Zume itoro la tin bi wu ame.
3: Eh, able re nde be ame. Na mi ka fun gbon mi.
0: Mi dope nu ma o me. We don jo. A do jo ho me don.
3: Eh, na me bokuru mi sin che se do e.
0: Ah, e re se mi si do jo ho me.
3: Aha. My jaw and all the missing tongue, Gandia. Young one on the missing tongue, Gandia.
0: No boy,
3: my monk, they're not to be. If you bring out the JQ, I'm on Hulu.
0: Johome,
3: many of whom are some Jerry.
1: Abby,
3: as on Jerry. Eh, no, Jamie, you blame on the mamma, Mados of it on me.
0: Milan, I don't submit on with Kaka.
3: E wuli ko to ro glewe
0: nero
3: e ra ro hodo cho hopo ba mi san hoabi bon nu je mbaro na ya do ho me ye do nu ayin o asu abi ayan si bo ka tun lo je ke o won do emi ton na fa ayan ti ayo se ke ayi ha o nu ado nyonu we o ten po bodo ayi ha ene
0: e ta yen ne ton
3: Ah, a mayon blo adona edo aiha aizen.
0: Ah, to ya special wea.
3: Eh, oye indo special wea ado meko inu on. May, ah, no ado bateri, ado portable de ado sin o bateri wea ando.
0: Pero mo.
3: Mamo ena no ya vide. To give di, o suru edo kwento meko.
0: Abi?
3: Suru wedo pin do meho but ti yan bonu won pa kai yanun bo ka ko jija yin do pepe bo ka bo asuto e ka wa ni lo bo ko do gbe mi fi eno yi ti bo na wa to nu o ta yan nu kikero de ta ka le gbe yo My little poor general classic called me to Bernardo Massin Homero, Branca, Venido, and Acontia.
0: Boy.
3: Bon, wait, I job on the moon, but you can't get

0: Go nya suru e na do.
1: Why don't they want to blow my
0: bon. Nuna tan flamen o pa fe de ma de ne.
1: Ota.
0: Hold on.
1: Aye.
0: Oh, as je me ho men coton e blosun do ko yon do po sin. Bo ye da izun, ye da izun.
1: Ah.
0: Bo de ton e a blodo ake.
1: Ah. Ah, hota de je nu lo.
0: O kan ji mi de ko.
1: Eh, o ko e si ko bi.
2: Na gbeje.
0: No, I know how we make. Go out and get my tomato.
1: Oh, chao, aki kala. Eh, ho, di mo na boni na bo cheche.
0: Eh, mi ni bia na mama mi tondo ni do suru.
1: Eh ne, da ho ne.
0: Eh, ni do suru we do pento me ho.
1: Inja we aki kala o we ma we mo ti bo ka mo blue bo ka ina bi e ku e ja we bo yan no ka tagba nu suru da ni be a mo do edu ku da.
0: Bon, amoro ko edu fini o we mo kun je u ganyen won. Eh, ma mo do to gbe na we yan.
1: Eh, na be bi ko iho to gbo ji mara na.
0: Eh, we na lo ha.
1: Atura bi je no chama ohun bo yan no dapa birun suno wa suno no be ko gbe no do Victoria ni dukwe na hun
2: Prezeski
0: mo we
2: vitamin mo mo ko to
0: ma ko run agban jawe o agban jawe edo na converti agban do masculine
1: ah be na ile suwe ho
0: merci endo ai blo conjugaison barabara finembo bo. I bloque on hier son fini à attend mon malade j'ai acheté
1: et ben bon quoi ka yi kwa do yon no si brase chori brado ile suri kura ki ona
0: e ne nye moro o na du konde so ko na yi haji asan gbe mi ndo run papa mi ton abi fofo mi ton do o to gbe no de bo gwalo tun yi ti teyan e ni ji teyan
1: eyan
0: Bose a jonu na ji no global mu e de suni blo chi ransta
1: eyan
0: me I had no
1: ever
0: suru in ka re ko we ni
1: mo we
0: mu ye pe ubo ya to ko we ni me ni
1: e la chenu e akin ko la odun mo vi chichi
0: e la chenu mi de su
1: oh da go chi ga ro ko re do mi chi le e ko hwi ton gbe ro gle ko
2: o e o nja do yin da mo kwito eto de suwo me da ko ton gbere bo na mo yan
1: e
2: kwito mo nkan ton kro gle ko ya gaja giji gaja we
1: dobo
2: yo ma do kan ton e ti yan we mo do kan loko aton lu eyan wa ti
1: suno pete
2: yo loko aton lu eyan de hu
0: to 40
2: yo
1: aha
2: koma
0: renu ga on ye we je to

0: Aham. Eu.
1: Renugal, nyebe jai yo tanu
0: Wo
1: nye
0: to kwe
1: dokpo
0: toni, to kwe
1: mehubi.
0: toni do vo.
1: Ero, toji nye na sisi esin.
0: Sonu jaga
1: Do
0: jaga.
1: amamura awanzo e wakwa, awanzo e ewa.
0: Ga.
1: Ma yeme o Kadafi ikpon tu lewe ya.
0: Eyo, ey sare.
2: O bi jaga do a.
0: Odun bo aye ke aki kola
2: alo
3: alo
0: dari fogoru bi
3: fogaji ba
0: ah
3: mi den so pa fogaji to
2: ah pe lo di e
3: gba gbo che danu na
2: mi gbe ru igbe to che
0: akanene ri
2: eh
3: ko do gbo ru na duko run super
0: akanene apo mo yin wa
3: oh ba o e ba de o so ro ho yin e di e
0: ah me de ka bi abi asa bi de bo ro de aka o e poro nene to nene yo gbegbe ara mi la ton nene yo e to e no ne e de wi po ho wi po ho do e mi la ton nene mo aji
3: ro nene de do po akaji e de lo ro do gaji so de kan pe te so de di o
0: e a o be ho so yi ho
3: ho ni de ho je de kan pe de la
0: eh
3: a ka bia do ba e lo kan pe
2: e lo kan bia do ba me
3: eh akan pe ro mi
0: ah ah akan
3: eh o sa ko de kere so e o po fe ni wa me do pe do ni me
0: ah sa ko
3: ah po ya fe fe pe o do era che ni pe te pe me
0: ah
3: eh bon sa ko mo ko me ko me
0: ye da ne le
3: ye da ne le
0: po so ne le
2: kan ne le do ne le
0: po me ne le
3: po me ne le eh akan bi ara ji ya do ah
0: abo
3: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah,
3: ah,
0: ah, ah, ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah,
2: Yeah, na dey nigbe.
3: Oh, we ra he ro popo popo, be ni be ah, yin to popo fifi se we. Ba fi sto ni oye we.
0: Ah.
3: Eh, mo asin.
0: Ah. Ah. Aturo bi ko pepe, aturo bi ko pepe ya.
3: Ah, pepe ho re, bo pepe ro den wa.
2: Aka be ro ko igbe.
0: Aka
2: be ro ko igbe.

0: 아트 메시? 아트 가지?
1: 그래요. 다음에 보고 아트 보여야 돼. 다른 게. 두 비디오. 에오. 노. 너 앞에 두어. 너는 에라 왜 두어? 에. 너 왜 불려? 에라 사보루 다이톤. 투아퍼. 방세 블레조 보보 조에 도 가지. 이제 보여 너 에. 나 콘 카트라 좀 맡아 가. 이제 그 맡고 내우 보내는. 아. 내가 내려.
0: 요 화이트 화이트 화이트로 화이트.
1: 얘도. 너 왜 가리 보면?
2: Le brother.
0: A kakone.
1: Oh, the world now is your yala che na ka ya.
0: Eh.
1: Is not come out on jamme ko to jara ga bi o.
0: Eh oh, eh in bus, in bus.
1: Ah, d'accord.
0: Eh.
1: Yo
0: ngo. Eh, era chenwe.
1: Yo merci.
0: Eh, za de kanpe. Tolo vitale. Ndo ko ti mo. E do mi che mi ko mbe asu ko mi an tan ko mbara no ba mo. No we ne o. Alo nu sawo, alo liye so wa tole we no blo, no we ne. Bon ko do ro fi do nu mi ko mbe asu ko yo. Den we ne mi an tan ko amra no hodo agbanji. Nu yo nu ko mbe asu ko yo. Bon no me atan we do fi ne. Me atan le yo. Dide yo me yo. Ndeyi manamo manase
2: manado
0: ho ndele timbo mi me yon le eda sukwele yo mi do na no mi onu kun deji do poropo nu mi jan he hen do mi ton do te yo ne do me ko le wa do me do me yin me yon debu yiro
2: yon debu yiro
0: sunu kare wa yiro Rousson le, yon la ni mo do toji bo ton dom ye son le kade wa yiro bo do ho. Bo minaze nu yon edwe bo nan zan. De ma ko yin do mi chrele, e wa bo se gba nou koumen nou e nan. E kende wa kwe gbe yo, antou an. E kwe ti yon, e ma te so kan kwen bo do mi je mi do to ba nou son wè yo. Do a do to ba nou sa son do vide we ade. De a do don don don, a do don don don e kwe ti yon bo do. O wije mo yin we bodo come si we bodo wo won we bodo nu bi bro e yo eh ade me gbe me pada na be ade we gbadan we lo te pon we me nu e dele bi si come si we ade gbe yo bodo o kan du we bodo u fe se we alo pade bodo na yin mo nu mi ahon e do tito e do kunkun we teun be je pada nu pipo wo me yo ana beg beton me ka na do hawe ye wi do pono we hu e ma ko wa bo ko wa se we sin fine bo do se idan bo no ma jijan yin a e ma ka ko wa be victoire sin fine bo be jonu me ro ton bo do mi je ye ni kan ya hon bo e no kan wa pe gbe we o e kan wa pe gbe hun ma so kan le bi o do sun le kere we do ho din le sun le kere ka do ho yo me do pe gbe bo do mo kan ton bo da go chigan ni se nu yan de be
2: mi so nu yeri ben tan wo be mai mo ayi lan ti tengbe ton do gan ne me wa be a ho susu o sun lo na pro don don gan ne me pere pere je na do me jiro ton po lo ko so ton po ma ju edo wo khofo mo pa ne ko ye ton po lo so lo ze nu yeri me de mi do gbon yi na ruko nu
0: e pe ton ha bi a so to fine o don
2: e ka ko horo po be
0: e wa
2: o me mo yun wo bo gbe e bro yi lele sun o yun wo ne ju sun o do yun po ki mi da po mi ro pri mi ro pin pre ne
0: me wo mo
2: e po ki mi da po pre ne
0: Si ta do ene me kon do ene ne bi ne yen kon do bi ne ya bi fide mo la la pali ai carton yonu ade me we o ne me no yin dupo gan we lo bi ba we amon yonu we me we lo fide de bi ba we ha

0: ninu odo ten opo meon
1: o ye ko le kiyesi nbo ni daduro igan ti wa
0: e je adura ni wiwo mo pa iro fi tewe te ninu e lo ka gosi
1: tori wipe o ye ka si oju ka si ekukuro loju ogun idaduro
0: e je ka ro jeme de mi ni kunukun bo wa ohun afun tuntun de chiundo awon teninu ton mi ni ohun sesonu
1: kun opolopo iranse olorun lo ni idaduro
0: bayi ye ogbono supo edo teninu do egbe
1: opolopo
0: supo
1: lokunrin lobirin
0: do sunu me do yonu
1: e ni idaduro
0: to edo teninu de
1: supo sugbon o mo bi to gun ti wa
0: amo ye to fi da awon agosin ya
1: sugbon o ba le teti si
0: amo edo asiduro to wo
1: idaduro akoko
0: teninu nu kan to
1: amo npe ni
0: inu yodo
1: personal delay
0: mi no yodo teninu
1: idaduro to je pe owo e gangan lo ti wa
0: teninu na medede ndo a lo tu emede su titi we teninu ton sin
1: nigba ti idaduro ba ti owo e wa
0: wende teninu to si an lo tu emewa o
1: je kin so ti to fun
0: gba ma donu gbonu
1: o ni tete de bi to nlo
0: ana ya o
1: je ki ni ni kin so fun e wi pe
0: mo edo ma donu edo
1: chain ti won fi di e lona
0: chain de to blali
1: na o ni de bi to nlo
0: wa kuna je fi ri ako e o
1: chain na jadan
0: amen chain o won ko ngbe
1: o ja loruko
0: je e su ko ngbe ro jesus yi
1: pa me o bodo de bi to nlo pelu aye
0: na je fi di ako ngbe opo aya jije po
1: idaduro ta soro re yi
0: teninu de oro mi de lo
1: opolopo eniyan lo je wipe
0: me supo supo we yin lo
1: titi doni
0: kaka je gbe o
1: o ti kori bo church aimoye
0: e ko ikita do ami sama ga ma me
1: so ji fe sele
0: mi o se ro je me de no je
1: yo ko sare de be
0: e se ro vo fun de kuraza de jona jo fi eno ba zo mo je
1: o dara bo se nlo si
0: papo eyan mo di ano iple ple da
1: ole o dara bo se nlo si bi
0: so eyan di ano kuraza de temedo
1: sugbon
0: amo
1: eyan gbodo mo nte eyan fe lo se
0: be to do na tun we gbe ton
1: se ki se wo fun re gan lo dara e duro
0: wa de suwe ka do ko de te ate
1: ori eni to dara e duro
0: do me edu e de te o
1: ti won wa nti pe ko te si wa
0: wo ye wa do si se do inu kan bo
1: e se po tu are si
0: le mai we de su ko tun we de da
1: ni raye te si wa
0: ti si ku inu kan a
1: hallelujah
0: amen
1: idaduro e le je ire o le je irewesi okan
0: te ninu tu e gene igbojo gbojo e ka metan
1: o wa lesi
0: a di funi
1: in to ye ko se
0: nwe je ka ro ani zeblo
1: o ife se
0: ano juro na
1: bo wa iduro e le je
0: teni no to ga na yi
1: o a mo npe ogun kan ni procrastination
0: eno you are one ro gbe to ni zende zun so de
1: ja o ni o dola
0: anu ezun so
1: o dola
0: ezun so
1: lo se gbogbo awon lo se passport
0: bo I bro passport bo
1: national passport
0: passport national to to eton
1: o ni no ko ti ya
0: o ya
1: o dola mo nu reti owo kan ni
0: lonu kuno pede
1: o dola
0: e je so
1: titi odun meji ni
0: kaka bo ko ewe di edi me
1: hallelujah
2: amen
1: odun meji ni
0: wewe die me
1: lo tin koja
0: edi ero wi wa ye
1: o le je la towo e
0: esin yi ton so lo to me
1: gbogbo rere to ba fe se to ba tin so di ola
0: nu da gbede budi ajo na blendo anu
1: so ola ki ton leyin ola
0: o so nu fodo so gudo wa
1: eyin o ni tete sori rere
0: yen beto si ku ya wa da gbe ni han
1: sori eni to rin to doke
0: me ro so ni ze kaka bo ji aga o
1: ojo kan lo bere irin na
0: azan opo we be so ni
1: han bi o se n gbo mi lowo lowo
0: ya ro to do mi we
1: o ya dide ko bere si rin
0: be me ni ya ti te wo je so ni si jibo
1: iwo na be
0: Where su be zoni yon bo?
1: Be igbese.
0: Zia fo zize bo.
1: Lori e ka ijo to wa.
0: Lua gota de di ade.
1: Be igbese.
0: Zia fo zize.
1: E le ko ile na.
0: Mi gemi na gbakwe yo.
1: E le sori re re.
0: Mi gemi na watara gbe fine.
1: E le okiki yin le kan ni
0: fe. Nyi ti jila mi ton gen na don do fine.
1: Be igbese.
0: Zia fo zize bo.
1: Ogo ni fun baba mi
0: lori. Hallelujah.
1: E le ra ile fi kun la du.
0: Mi gemi na kwa iku gba gona ro kati e.
1: Be igbese.
0: Ze a fo zize.
1: Ogo ni fun baba mi
0: lori. Iku na tomi ton ro ji aga.
1: Nigba ti eniyan ba nse are.
0: Wende gbe to do edenu wa we o.
1: We call it self inflicted delay.
0: Mi dodo je me dede o wenu bi.
1: Iwo lo nse re lo da re duro.
0: Mi o de so ezi alo ede to mo don do ede ejibo do ede te.
1: O ma bere si beru.
0: Awa je ka si diji.
1: Jesu so pe mo se beru.
0: Jesu do mi madika si o.
1: O ni etera ma adura ni.
0: Edo mi te do de wu edo.
1: Opolopo lo beru.
0: Supo supo to de kasi
1: di. Lo ndare duro leni.
0: Mo du ede te do fine.
1: Babe.
0: To eton.
1: O wa lara awon olowo.
0: Edo ko eno le me.
1: Abe wa lara awon milonia bilonia.
0: Bo, to no adokuno ko eno le me ro to me.
1: Baba fi gbogbo nkan sile.
0: Baba eton jo dokuno.
1: Baba fi ile sile.
0: Baba jo kwedo.
1: O fi eru sile.
0: Baba jo
1: akwedo. O fi owo sile.
0: Jo akwedo.
1: Awon kan lo joko le lori
0: le. Omedele ka jiju ejine ro fine.
1: Àwọn tó wá jẹ́ legitimate ọmọ bàbá.
0: Yémèdé wá yóò vi dé àkọlùtùn nílò vi títí.

0: mi na bio soke mi do e chan pere mi ti e we sombo mi ma pe ubo mo e san san ti an mo mi na bio soke mi toro mi tole lo mi na so ho so to a kunu mi ho ka jina se ta kun yo no nu nchi wa mi na don mi do mi chirele e nchi nu wa ma ka chi nu wa mi na pon mi de na se ho blo pe yi ewa yin do mi chirele nlele po ta su che yo nbi je nbi ro yi ye ni sin ni sin ali ki ali yo en do kwe yo we mi do kaka luo mi so ayi mi tan bodo yi yi nanu mi de lewe eyin esu po o do suno si tin we a ni lo onkun ko choko bo de wo npe yo no ta lo ho sana mi de mo kaka e wa je fi na je yo o ho su che yo e wa jonu keke ton mi bo yin do mi chere le ni le su e na no blon le bo nu e wa pe de wu flavu o e we e no so nu mi nka so pe a iyi pe to mo loji o mi de mo bo de mo do ko sa o e yin do mi chere ko banu che we de o nye do mi che nkundo ko de na do we o bo mi ro yi to mi de wu e mo e yin do mi chere le vile de wu bo nu aso me vile ton wa be o no a mo do mi chere le de na dalo mi do file si aso me yi si ali jigbon yo e no pode pede no kun no pede yo no le non bo file yo e no ya so me ma o na chro je mi bo fi we we do mi si bo kada so me ho me to koton won mi de o mo kaka nduru kwele de suo we de do e na mo we de nu e na choto ete wo erun ka do mo sin we ya chi o aso we ma so do yi yi we na aso me a we do ku de mi a de we gbon ni ya chi o e do ku de mi a mi so ayi to ken bo so nu che to ken ku de lenu bo no da le sa o to tan bo do mi chirele e kun ka do mo ro bi be me o me ete we ka do mo so we bo nu do mo chi we ho su chi o e do nu mi a ma donu mi abo mi de wo yo tete yo wa mono si hwe atonde yo ele wuzu ni ha won e wuzu nu ha sa won be ja so me kwe vile ton nanji e je nduru kwe nanji ro khosa lo bo le je vile si o ye ma teme teme le yo e je ki ho ji si hwe atonde e e je mo bloji yo wa do an nka ho bi awe ado ho nu mi aye yo akoleje nle bi blojia nso kenua e mo do mi je nu leje iyan jo nso kenua nwa je awon tin kule ayiji mi je nto ba ni ji pere pere kon ton ton le we a no yin pe won de le bono pon ko de le bono ya so ton me do pe to pa sin aso we no wa no ya so ton me bo ko de le nu bono do mi je pipon pe re nja bono no fine pede bono mo tan bo do hule on ti aye na wa on ti hule yi we yo wa mo do ro titon ha yon de we e je titon ha yon won ti yo de won wa kwe gbe yo nso kenu a do mo do huzu huzu ton le yo e je huzu huzu ji bo je huzu huzu ji a won no e mo so no blo ro ho me da yi ale yo e je blo blo ji nka so yi fine ni ya nso kenu de bo wa e mi lele bo chi mo yo mo wa do mi chirele eyan ko lo me o e ko le wa bo to we ma teme teme o ran o fi le pa bo ko le ho we ma le bo ko le se wa bo ben mi me chele mi e be we ma yin nu mi eyo nu wa don mi gbe we nja nwa nu gbo mi na don mi e be we manu mi eyo nso we ma yin to nu kun ton bo do ni be nu asitan do ton bonu asitan ni benu fitan le, bonu fitan le ni se ya somen. E kuyin, asitan we nan no ho, aso, mesin we ma le ni, ben nan no bewa nou bi budu fitan yin we ou. De nkbe, nkbe bo kbe bi kbidi kbidi, e kun na jek mon kbidi kpon ou. Do, no ho choko che, no kpe ou, bonu ho choko che, bo kado yiyi de we, de, yon de kun nan do toko men. Mwana no dalo eye, be nan no be, we male wanu miyo, mkwe bo kwe pi. E ndo mo eye yon tagwa kwere nou, nye kwe kwo, mka so kenwa. E de su kale be we maton le, e lo so kenwa. Hwa, waj je no che sin tome. Mido tagwa je ka be waj je no che sin tome. E je no che sin tome e yo, no che do mi jre nye kundo na zan walo ene o. Walo de zan ene bo be we maze koyen nou kume nou, hosu che yo, nye kundo na zan walo e ne o. E, asuche be, we ma wabonu ete sero yonde wado toko me, bo ho we ma ni bo eno be wano file o, be eno da so me kwe suwe o. De, yonu o alo dwe weri, ne yigbe nou mo koton bondo kwa o, e kuna je mo kwiri kwa o. Do, o, o, nakuna mro mo nou kwita o, nkwe bo kwe bi kwiti kwiti wendo. De le kana nokmo no mi o ejen kane de ndo mo yo ndo mi chelele nyonu o edo na ba o winwe de wi yeton e wendo na toju fi chele nyonu sisi de kuna no so lo bona do se do mi ndo mi chelele nye ku pe nde wu bonu o nye we no ho we ma jonu asuton be no ebe nu fi chele o e o wi chi o Ena no tachi, mwana no wichile si ta. Eyi mo tena yiyo, mkuna yikbe na kbidi kmo, mkwebo kbebi kbidi kbidi. Nwene mblo weyo, kunkun kwede do hosa. Kunkun kwede do hosa yo, asuche sado pepe ya, eka so kan, kode biyo, eka sado kode numi ya. Luo, mido modo hosa, nwene mwane, mwanu ito ya. Mwanu so ito ya, mechele mi. Nado, Ouwicheji, lo bonano, kengan fando fi chele ouwe, bo yon de bonano firevo, bonano ho, nwe yin funitu, bonano swa so me kwenu fi che, lo bonano, nan kwe a suche ba, suche nanu anan, dudu kwe mi do khosa, e so gwe mwa, wi yon ton, kwede we.
1: Lo kam yori ye,
0: eh.
1: Bo mi ado taragwe ye do, desu titengwe ton, bo yon we do kokuta,
0: eh.
1: Edo flendo menji, Mere de boutin bo yan sinu me kwe mi kuro yiwe ye. Bo, e flin e kokro kwe le a flin do menji ro vi. Bo, e le je kwe ton we kwa do menji me kwe mi kuro ya kwa ton me voda. E don ba wini. Bo, don ten kwa bo, de na yin tok bon ro kwe gwe yo. E don si kwa ten kwa lo yin tok mon kwa ton bo e so mon vono taro koni ya. Tarak bo ye do. E mo do menji no emi ton yi no gonde no kadoni. Non do ino be ji khoton kunyo waye e
0: ko
1: si ze we ma bo be so inu ku menu asuton o ni de butero jije we ma inu je kono do wa de be o we ma so yin nu ku menu asuton e ma le don ta gbadde fo wa nje ne kan no gbeti ni aso de aro sin le bi ku me ti mo be ji pe a pe wo blo o ne kan blo gbon e no sezi aso o pe de lenu gba so no tun pe
0: e no tun pe
1: bo no ichi de bi ku me ye din kamro me ji nyonu gbe mi ton do kun we yin do ton e kon si blomo o emi te ro nde hweduwe o emi na dupa ipan mo na hwedupa ipan bo blomo bo e ri so we kun do odi me
0: e kun do odi a o aso e wa we sunu ode o e ndo mi tere hwede lenu o aso amodo pe tokpa lenu afẹ onu ye hwede lenu a bo sande yi bo sande no wa hun nu e ne o de we chi o e na ko do nu mi e yan ku do na yi o we ma vien ton le ton do yon de vo si buna sa jo nu Mero ko akan
1: ene utu e ero ko mesin we ya
0: e utu ero ko mesin
1: ayo hun ni bo bleri ro balesi ko hun
2: o na
0: nu sa
2: la da sa
0: o so pa da ho ko do beto
2: e wa da ko ko ni lo radio topa mo ara
0: e baba nda gba ya
1: e no yo lo radio topa amo eyin mi sin lo lewe no so yo lo tin ya eyin do me ko no vi yo wa bi empo wa Ewe no yoro.
2: Na go to school.
0: Nya no kwado ame.
1: Fofo da ho de mi de gbon. gbẹ mẹ mi jomi dọri mi de be
2: nga ti jomi do gbere me gbẹ da gbe me je jomi do me na wa no zo bi pere
0: o na fa le sa ke na no na bro mo nu na
2: bo mi wa ro fi ko ko do wa ve ko mi do ga do to
0: aso lo to chi boya ye ko da gbe ko di wa re me
2: Don't
0: we have a job to me? Oh, to a crofia, Mount Batch and Caca Jesso. I don't know it, Tombe.
2: Oh,
0: Who are
2: Nyonu
0: si si na bro mo nu mi
2: ya. Ah, ni e da re lo to gbe ni.
0: E do to gbe ni bo re ku si blo mo o.
2: Eh, na lo to ku gbe ni do. E wa ya e no da jini o le mama le ku e fu. Ku e ku bo. E da yo ngbe ni rabo ji. Bo ku do ru po. Me de ku na bro mo nu mi le o. O, me do ade yo. Eh, amo amo. Asia. Asuwe ni nene.
0: Abi
2: fogu de no foi da di se ta yin don ku men me ma si me ma si eni yo wa lo eni o eno asu ta di eno po ka su bo fifa dia donc fifa war bi daru fi to na de su wel ma ba de ni ko mo mi de gbe egbe di e fin gbe ko kan bi ko da cha igbada ko ba ku pri wa bi le de ba
0: eh
2: o bi o ko la ja ba
0: eh o ah won ato universite
2: Zo
0: ta wo o wa nde a
1: se wa nde na lo wa
2: be zo yo gbe a ko je firi bu wa
0: be tro lo bo tete zo e
2: tete zo e mo ga ni la o wi wa o se bo de wu bo di yo o e lo na ko yo da ya e wa je ni naji
0: e
2: je nde mu ni
0: e wa je ni naji akada nu
2: bo e zo lo ken ko do ko ga to ko wa ba do ni
0: wo
2: a mo re ni e nde ni firi bo Donc, nous, on a des choses qui sont en train de se faire. bona bona se pata suto do gege ni le to e lo vedo rojele emi ko yo wa zombo solo wa do yonde bo gbe ya wa se solo mo ko pere ro yonde si yo era i go era je go e du bo ko avo e si le vojodo bona le anore donc ko do fine ro ko yi ko complicated la
0: e chi mo dion e wa re ko de afa bo je fo sanu asuto ji ado do nu hunu nu hunu do pere ro ho sa tin
2: era tonu oni ai te oni era tonu oni mo we so ni fu dene me ga to me mo sa voni mo na de ni joko do do ni ku to ni ku to wa ni na ko do wa yi do go de ge no ta se se no zo mo ko no di ka e a ta se e bu do yo ko na ga di e be mi na de u
0: ere no o fu ara secreto e don re no vivi ni
2: e no vivi ni e no tele no e voli no terreno di ga di
0: I don't have it for this. 01 21 60 41 22 à l'occasion et j'ai mis ici

0: atụrụ obikwa ipepe ya, atụrụ obikwa ipepe ya.
1: Pepe ọrụ ẹ, pepe pepe ọrụ dị nwa.
2: Aka mẹrẹ kọ igbó, mẹrẹ mẹrẹ kọ igbó ayọ.
0: Kawede, aka na ibo wa mẹrẹ kọ karu.
2: Mẹche karu ọdọrọ e.
0: Nsa.
3: Na dukunu ọnẹtete emoringa dọkunọ ayamriya.
0: Ete edu kwekwe kwe ntọ ya mẹrẹ se kodi ya. Me do rende alo fidele kere brodo egbe tole jesi akale egbe le wel se do edu anniversaire me.
3: Daruburu.
0: Ale zumato.
3: Dokunu mriya.
0: Ma gba che kaka jesa.
3: Tuju an fomo.
0: E te de do ade ko de de wa.
3: Ye ye ma o kan ko ni o ti ni le ke se bule kan ko mo ko ko gege o kan do kan do le me.
0: Ele fita wa de pe bo yo yo bi e fita de.
3: O jije wa de ma.
0: Ah ko wa jije a.
3: Eh ko wa jije. Protection si fi ni.
0: Ah protection si fi ni are a.
3: Eh ganji.
0: Ah me ko pe la jire anu mo ye.
3: Ganji no mo ye no mo ye.
0: Ah mo to pe la ji talent mi se do.
3: E me ko ate aka oyi. O pepe yin e mi yan.
0: Eh na mi ku pepe o me gba do tro lo me.
3: E gba tro. Me e mi na aja.
0: Eh ne.
3: Me ni kon jina ni pe ri.
0: Ah eyo ye ra ku ni kon je me aka.
3: Dogbe me wa ile bi.
0: Mi pelu e.
3: Gbo ga bi ze ni ku do ko.
0: Oh.
3: Dogbe me le po ni ku do ko. Na do ko nu.
0: Nso.
3: Dogbe dagbo tinga me.
2: Igbe nu ti gbe to che dagbe.
3: Do ngo te kini se mi ton.
2: E ya lo nu e.
3: Era ke ni. O ko e so we do do wa. De na do ko ko dogbon tun ma tun ale agoso. Ali lo fashion de ton wa. Yo yi mo. Na je mi. O Nwendo kaka jedindu wo ganka do ko do na karo ko do ebo no ti ko rorun bro do ya o ye ga yin nu ma o te ra ku si yin nu nji o pe na ta bo tun de wo wa roro eti gbon wa na mi kon te na ro yi po won ya
0: abi
3: na ble wo ya ti pe mo pa kaka do de gbe bo yi mo so ze mo ro menwe ka ko do yin mu yo mu tun gan yo mu pipe ke mo nu ko do gbe me mo ro mo lewe mi ti no we na nyodi e e ko bo do mi de ya koi na mi ko condition lebo mu an te bagage mi pe a me condition le mai do pole ni un condition le mai do pole ni de bu de do fun po e ka e wa ko yi donc a ko exam mi le bi pagada mi ko ko exam mi le ya
0: eh mo mi no fa tro mi le su to kare wa si
3: me wo e wo e wo e wo e wo
0: yo le do to je bo se ho ga yi
3: ndo fi yo nda do mi lo meme mauro ko ge we yon li ni eto nkaze ni nede kuya si do mo gboro po ge je won ise ru po nu po apre tu o nu ma blame ya to toji do si gboro gbo abi si sa ta yin e won kaka je gbe kwe mu kwe de pon ni kaka je gbe yo ndo se kaka bodo step de nu wa me afi ru ko ta ka tun de bo wa ga to tun de ni ro kre ya so mi kun we so oja ken wa
0: aha
3: ke a ru ko tan tun gbe gbe nu e do hun e te ya jan si e si je nu de yin nu ye tu nu na du ko nu nu wa je meji le eh me ro ko sa owo e wo banade to gangan ejo do je fa print eh bo mi na yo mere tin
0: ko wa yo mere yin
3: eh o mi ja yo mere tin ni ko a ngo je eh bo nu de wa de to nu globo ja we o eh wo bo po ti te bo de na gbe wa ko bo na su me ro ko sa su bo wa ko ma na ko ro sa do bo me yo na ro ko be kaka bo ra o yo o tin we un eyin ton bo mi mo mo ko do gbe to yin mo a bo ma wa ni to ko ta jira do e bo do re bro e de wa o tin fi a kin kin so ma wu na godi me fi a kin so ma wu na godi me wo inde o to bana do ki ho e un bo ina do ji ne awu wa de na di kaka bo ina do ni ku ba mo ko to ni e de wu ina pe de de pon do e gbe don a lo go e no bi a wu ti te gbe don no de na do ati wu to ba wo na do mo e o i kwe gbe gira kwe gbe do ba i kwe gbe do a ze wo do ti o ta wa na yun ba to mo aton e ni
0: aha
3: nuku de di town me tu pese we te nambro mo ko tomaro ifuli bi de to ko gbe me mo ati ta to le le asuko e bo era ze to ko ropo pa wo ko ko bora on bora do pe do we o pe to na nya we to we gbe po bi le po ku su po we de bo de no mo to gbe do yin nambro na jiro mi to ro ni ja mi bu be a lo e to de me ni bo e ba da je to yin do a ja ke to e lo do da iwe de go o e ke na ko bi le po ya mo ni ma hene gbo wu wa kaka bo ni do de mo ko to mi do sun ni ga si 40 ya mi ro po pe ga yun tito me don we ma wuri awu na mero koko mero koko enyo e mo ni ma ya wu wa wu so bu do kan le bible o e ren na je mo gi mo yo nu opposite ri o e da to fitore di mo asisa do fi e de su ma de ko na do sa ko do o ye to do wa
0: mo we
3: to fi e ne le na je ni bo mo ko do mi mo ru ko ate
0: mo we kan ji
3: bo ma we na je te mo na do ho mi ya na ji we ne yo o ala fi e to we ma me ni e do do fi afia ba we o
0: eh
3: oh ni e do do no na ji no mo ko to do we wi ba ji bo fi de na we ho me e je ko so do bi ba
0: Kwa hiyo
3: Yo gala ji pata fukuru mu.
0: A o to fi afi ato wa re abi ako ngbe.
3: Gumeru se rase ata ganga don do yi.
0: Eh o to ji. Eh sare.
4: Meri wa kanu.
3: Da bo tu ga.
4: Da bo super.
3: Ni ati mi bon.
4: O to chan na we bon. Ari ya fo yon.
3: Ah le go.
0: Ai! Fita te gwe.
3: Eh o wa nda se te lo ta chan sa.
0: Na so me.
3: No anga anga nda na we.
0: Ako si tombo ate.
3: Ebo ade, nga tombo ade.
0: Ari ya fanyo. E a che awe. Eh.
3: Na. Bomi ze ho a.
0: Eh gaji.
3: Ko nga wa a gbe mi.
0: Eta u.
3: Ni na hokta ya ni a se ka wa ko ti.
0: Eh.
3: Eh. Ni pa lu.
0: Eh. Eh?
3: Olode.
0: Eh ta oto.
3: Me, ni ti je.
0: Eh.
3: Ati e ka bi oni lo mo nko me ni nto. Ba se no o mo ko na go na za, go do ase mo me ni ho wa. Me ni ho lo le mo ta me ni. Nuga, tun lo ase ji wo ma do ko do ko ase ta.
0: Eh. Eh la do ni do mi do yon do to ho be ya.
3: No. Eh, de sun lo ma do ko ya mo.
0: Eh o edo hore ya.
3: An ka tu e bayi mo.
0: Eh motu na mi je yon ne ku ti to hewe.
3: La yo e do. Nye no do me gangan we. Ai ai ya an de.
0: Ah! Afanyo.
3: Na.
0: E no sai ya nyon wa.
3: Ba na mo e je. Eh? Ayo.
0: No hoto ese we.
3: Eh. Ma e mo jo. Don ko.
0: Ah! Kan we de. Oh la la.
5: 0121 20 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 21 60 32 0 Meno kamene bia ya se para. Ha wero. Yoro epo ni we para.
0: Pere po.
5: Yeno para lo avoto.
0: Deta da waru ye. Ete para da wa.
5: Le para wa pa wa wa we.
0: O wa se azo eno gbo wa.
5: Azo le pero gbo.
0: Ah ewo yan. Eyan.
5: Azo le pero gbo. Yo le no do suru. Susi la suru ga ro yi susi. Mhm. Ya do ri de wa. Do ya gbagba.
0: Ah? Yanu bi igbe na ame. Yanu bi igbe na ame.
5: Ewa igwe da we. Lo we. Su ma da jo mi wa gbo we ra bi we. Se mi ti ye no zero we. Oh. Hu we yo do o fa ye we. Mi ma da ro ma da ro me ni ni eto. Oh, dragueji. Hello.
0: Mi yo ko to se papa.
5: E do jire gbe yan de wo le wo yo la jelo e de jelo ye ka kwere. E ba mi yo da ka ya jelo ndi.
0: Eh ganji ganji.
5: Ali.
0: Ma wa e.
5: Akwere de gbebe. De gbole ko yo le ni se ajake. Gbojo do suru. O to to e. Yolo e kwesi. Suru to to e. Ino gbere re wa.
0: Wa na na blok bonu suru o din papa.
5: We ye ma wo bo ya suru do. Suru ji do. Fure ra gbata ro.
0: Ayi.
5: Ye anu wa je. A be wo bo ji do no ku ra suru.
0: Eda wi eda bu bi ye mi tan pere we mi na fa kan bo wa nu fi mi tan le mo eda sin mi kun ba mere fo sinu o. A me ho e bi yime papa me ho e bi yime mina blo no do pere we sin.
5: Da je we do wi. Wi na lo da gba do je we do. To gbe be me wa ba ga ro di be ro wa. Ba ro do ko gbe taju.
0: Eh.
5: Era do ku yo ba, mo ra ho de.
0: Eh, ele mi ku se yi gbe na o.
5: Da yi do. Na su lo, wa yi ni yo gi go ni yo. Nde ni ma we bro. We lo e wo ra bi ore. Yo no ku ye do.
0: Eh yo.
5: O je mu de lo du o me jo we do yi, pa yi su wa e de. Me do ku lo ku.
0: Mo e.
5: Alogora me wo nguwe mi ya mi ni lo gbe lobe.
0: Ah, alogodo alogo me hun asisi na go alonu mi yan e na pode hun pede hun papa.
5: Eh, be yo mi ya ka ro do awon gbe je gbe ro ka ko re e lo do ma gbe.
0: Eh o e me ni o ton fo esin wo me ro poro popo do wi tan po esin.
5: Ndo gbo e ma. Mi no we, wa o wa ma, wa nda gbere wa gbebe.
0: Eyan. Ho mi no mi on ku do nlele.
5: Eh. Oh. Ngbe gbe je re gege wa ga fi, ngbe re gege do.
0: Ete. Papa. Ni suru pohun.
5: Pohun ngwe wa je fe.
0: Eyan.
5: Bo para ro go to.
0: Eyan.
5: Me le yin le go mi se.
0: Eyan.
5: Eyan.
0: Eh a chenu e. Mi to gbe nwa gba to leru mi.
5: Ebe ko ra se.
0: Eh zade. 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22
4: Alo kan e jemi si ta gochi bo mi ri wa kanu si a me che kanu to ru si agbe to se.
3: Me wa da ibo yi o we so le.
0: Ah! Akan kan pe. Akan Era o so Alena mi je yamada no do mi je wi ko impepe ku ni jo anodo
3: jo aledo jo aledo ye in se yo bana da mo ni ba da ja da ho ra we ku ru gbele
0: ai
3: ba fora ji ya wara ji ba wara ye impepe
0: eh
3: gbo de da mo do me do ho ati oro ati no do ni
0: papa sanua
3: o papa sanu de do ho ni
0: eh
3: gbo be ni le jo impepe e cho.
0: Eh na bi kire nu pere me.
3: Eh eh. Se ba gbonu jere
0: jere. Eh ya ma han ya no de hwe de hun ne. So mi ka.
3: O ti si alu be. Aba do ade me ya.
0: Aka le brother, aso mo ye de me. Aka so no.
3: Ah, bi lu po.
0: Ah, we na bi we a.
3: Bi e bo. Ah, e wa su dara bi.
0: Eh.
3: Ah. Ba da do ga ne le bi, se tetu e no ka ho.
0: E ta to aro ho kan ho obodo mi.
3: Na ni ho tu je ni.
0: Ah! Ki. O ho ta wa si akato e, wa si akato e. O oloye, wa si akato e.
3: O ala ji Jesu tun ho re.
0: Ah, e tun ho re ya. Masa oloye Jesu tun ho re.
3: Ah, ze mo masa oloye fe ho van bi.
0: Ah, e ho fo.
3: Ah. Oda.
0: Nso.
1: Ejo
0: do so mi hoji.
1: Oh, abo do eyan do yorun.
0: Eh.
1: Atura o contract inu e.
0: Bon eh.
1: Bon, par exemple di onero ero sunu. Ero ye wedin. Pelu igba pe wa. Bo sunu de ga do se ye do kosa. Pelu ti san we o. Nje sunu ora do we yorun.
0: No cambio.
1: E no cambio me. Do yorun jo. Papa tu kan ko ni a ka be gba jore bun wa o bi ajore wa re yon e to le le mo a pe ka ro ka va bun ro pe kan wa bo ko su lo de ma se nu ya pe ka ro nkan wa bo ko je du do je sun lo du do e pe sun lo ra ka nu mo ko ton bi o ti ro wa bo na we nte ba jo de se se so mo gba na iba pe wa o pe mo ko ton bo me ro me mo ru e a mo ja to sun lo ra ba to ra e ye yon lo ra zo ro to ba ro sun lo ya to sun lo ya do duro a to ko ka tin bo zo ro kan le ku e bon fi de de baya gado e se wale jode oro e bero ni mo ba ko ya me yo tun le ya me yo ke je ra kan bi o bo me yo jo ma o wa ni bo e da bo me le bo e ro ko me na se yo apo si me na pero fi le bo na go ma ton ha
0: eh
1: so fun se za bi o ha na
0: hm
1: a fun se za bi o n te ti de ro o nu we si de ro ko me
0: e wa yin
1: a ko ti jo si de bo ra ko apo le se ni mi to jo mi ni mo apo
0: mo we
1: eh ra so ni wo ro apo ni wa après de la bio en tes opo wo ba to de bomo kwe bo we aso be bomo kwe ka mi ate bomo file bo ko me fa da gbe yon to asin bi yon ma mo kwe a tabi duro ba ti a nu ku me bi ro ro yon o e da ta tu se ne de fe bo mo a
4: e do ari ne a
1: ah
0: eh
1: mo asin
0: bo nu e bio ne ne ko ne nu o
4: fi kan ba asin
1: o fi a mo re
4: fi a ba asin
1: fi a mo e a ya da ru e mi o duro mo go ho a ti duro a mo kwe da do e ti a apa be ka so pomo eto mo fi de bo be de tesero e be blood we o je be si we de so ka bo we
0: e ta ka mi de me a je na na ku ipo nwe
1: na na ku ipo an ke de asa de we di da de de de yo bo to me o ka do yo no fi bo jo yo bo ipo yo bo ro to bo yo bo e be de to ke ka bo e be si le si fi bo ro bo bo no na o na mi no yo we ma yo bo to me do do
0: e bo do visa
1: visa bo be bi lo yon ro e da to aye do yon lo fi yo bo to ga to bo ga re ni re bi lo da gbe yon ro o pe lo fi ton e yi
0: mo we mo we
1: eh eh bo ya pre to bo ga ro wa o ma ti o re ba do we e re mi ku ro ipa do me a te sun sa bo po de bo ya ma sa bo ro mi a ti a de po gbe
0: a tu a tu a tu a tu mi si a tu gaji
1: o pa ya o ta mi po a tu po ni ta ro je ni tu fi jo e o no no no no no a pre to yon ro era we do we eh no we be yon era saboru dariton proper ba se mle jo bo jo ni do gaji ti de fore do bon eh la kon katre du matin ka be se be ba tun de fore no ta ta ne le be fo
0: yo kwai ko kwai ko weton lo weton
1: ye do
0: hmm
1: do be gari fun me
4: le brother
0: aka aka kan pe eke aka to ne aka to ne
1: dogberu o nawe yo yala che na ka ya
0: eh
1: no ko ba ho to jame ko to jame ka bi o
0: eh o eh in bus
1: ah d'accord
0: eh
1: yo yo
0: ngote ho eh era chenwe
1: yo besi
0: eh eh za de kanpe to do vitale ndo ko timo e do mi che mi ko ngbe asuko yo mi an tenpe mbara no ba mo no we ne yo Alo nou sa wè, alo liye sa wè tole wè nou blo, nou wè ne. Bon ko dodo, fi do nou mi kwe mbe a soukwe yo. De nou wè ne mi an ten kwe amra anon kodo ak manji. Nou, yon wè kwe mbe a soukwe yo. Bon nou an, me atan wè do, fine. Me atan lè yo, dide yo me yo, nde yi, mana mo. Mana se.
4: Mana do.
0: Mana do. Hon. Nde le timbo, mi me yon le e da sukwe le yo, mi do nan no, mi yon okunde ji dokpo dokpo. Mi me jan hen hen doko mi, ton do te yo ne. Do me ko le wa do me, do me nye me. Yon debu yon.
4: Yon debu yon.
0: Son kade wa yon. Yon son le, yon la ni mo do toji bo ton do, mye son le kade wa yon bo do ho. Bo mi na zen yon e de me bo nan zan. De e ma ko yon do mi chrele, e wa bo se gbanu kun enu e na e ke nde wa ko gbe o an tun wa e gbe ti yan e ma te so kan kin bodo mi je mi do to gbanu sunu e o do a do to gbanu sa san